ukuni nga one. Kamana to, sila li katangnak to ta si ken na palo ni ano nga kanan na to mi 40, 60 mo ukuni nga one. Sa lip on nunovo ya na to, sila li ken na palo ni ano nga kanan na to mi 40, 60 mo ukuni nga 3. Sibi siyo kertak to minala to siyin.

Inusok to yung ang okpad liya til luta. Ang nat ni viaksia, ang nao ninginig, ni viaksia ngon ninginig, utzak pad liya song migap, tataku wad liya blutalo. Ili taksi wad liya blutalo, ato katigik tuksa liya kisimang katigik ninginig. Dahil matamaan ikaman ito ang inusok to yung ang okpad liya laklunga, nuliya kakpagtunig lo, nuliya kakpagtunig kawiyama blunga, utzi laklunga, kawiyama laklunga, Nuliya kariyakang nang mik iso makakpalya lila umi yung atamani. Ang namik pekati kako mablunga iman na pekatigin na kani alak tamnik. Tagwani niviyak siyak takang mat kapsinikiyak. Daim na ilangat utzeri valarap ko iso magilo alari blugulu. Kanoglu piyak saong itumi pekatigila uksi managu. Damaw nga kaman ito mo dikinapta takuyato kariyap ko. Takanan igduligar yung mi takaula oksi mablugo takanan itiluta ay viyakto ni pekataula oksi mang mat takanan it takuya to karela oksi mang mago iing ma tagwan ni kaman ito ame ilak tiluta nuliyak samig iso makakpalli alak lunga tagbunga sa akluta takulang migap ko taim na sila mi ungasit na akto takuwap ko iso magiuyarap ko kangutatugap ta ataw ka Tabung atok sulak para inekogim maslugo. Kinauwi, apiresin ng mga tao. Kinau gawili, kanoglo ka lang ng mga amno, awla jing ilaklunga. Tamaw na miksagod, udzarilo akong nersimaw yalilaw klugo. Kritik pakluta kanulog tati na. Diyan, piyak sa ang ito, mapikatigilaw si managu. Ni alak ka na ang mikti yung maang mat, saluma yung matusong mat, Nuyang ilo yung mitsiak si mablutiki ng alo. Amalo, kablo na aklaw bluni, kablo na ang abluni. Diya nalukta, udzirit talarap ko. Unukut, inilang alara ang ama, isumagi uyak palarap ko, nuliak tari yung mablugo. Amalo, ilarana tuari bluni, amalo, kangona, ilarana ang mga aluni, sumangito nga, kangona tuari bluni, kanorli, okarlanga. Taip sumanili, Atatat isu mata wala oksi mang mata, atatat pikuyik pata pivang mata. Kisiani taam na nuliak taa isu agara nang mine o kauti lang innap ko, kisiani angayok kangi kawi lutik. Asu ila ananaga o kauti vara, ipsuma niviak siya nuliak taa isu aktara o kangi kalo, o kaktungaw nalriak. Angayok kangi atatanga o kauti laong nerpat nuliak taa isu agap kuko. Tema, O kareak tuwa ko maalang maanana ka makaigya maalang ayak ka ma. At ako kakimikaklo nga makai tuwak palaram bukik taling miyo tau maa ma. So na uba tamatumi nga unip kakaan nga unip kareakakto nga bukik taling miyo tau laok si maga ma. At ako bukik taling miyo tau mat o karama ima ka 14, 15 di uba tamani uki o kaklo nga Ikayok tingok takata titawlaok si mga matal pukik taling nut. Ata tagadaan na pukik taling miyot ikayok paklugu. Sanang niglu, akyak sa niglu, tamak kunung api itsirak tingok katawlaok si mga mapukik taling nut. Kinaw jak sa katawlaok lunga. Kinaw yak takpulaok si mayunga kulilu talimadlu nik takiluktak. $15 takiluktak. So now ba ublok ataw sa 25 cents mi kinaw yak pa takpaklunga. Pilarit siya mi ama palaw kap talita ipsumani. Taham na luili. Awla yak ko kap ko ila kano kim na $30. Pukit taling mi utaw blu ni kinaw yak takpalaw kumatak kang mi. Ubalo ba $60. $60 ni i $60 a month. Kinaw yak tak palok to tak kiluk tak kimok sito alang may lupila remet siya may aklo ditiya na tayo may ila nuliyak sa kang nang mud utang migama tayo may ana naga uka kumakulirap ko nuliyak tayo yung magalawap ko yung naniviyak siya katata nga uka utila akong niyakpat kaungmat pang naiklo nga sinik tayo kaya sungayak po Utak yari ang mga ang malu, awlay itsi amin ang asinik tari ang mga ang malu. Tayo maudlak si matilu nga apirin niyang mata. Kapian ang mat, kango na mamat. Aso ila sinik talaw siyong aluba, utak yak siyong aluba, ukanik si matualang nalga ang matay ma. Dikit tuwak po nga unut tuwak tiluh.

tikin na ma apiring mga ang maluba, apiringin mga ang maluba, awlayin ito nga. Siyuti ka ang matsiya me ang mati. Ang iktaw pong aluba, ang iktaw ng ipong aluba kaya. Ananaga o kang matupiro, apirilaw kami u. Paningani awga namik, nuliak tao magama, ubaluba nuliak tao kami nga. Ang iktugo. Oh, kinakaun na umibok. Sulang ng mga umaliw na awlayin ito nga. Awlayit siya miya kaloak ito nga. Unong mitamatuman itilaksin na miya. Nagyanit na ito ang maluwa kaya. Takpika ni niyovek tinirang mikpang madunno gumitaning ni kunik. Takpiko nga akpasibo nga. Dahil kung aupak ito. Niyovek tiyulaw ito rin na aupak ito miya takalaong mat. Dahil ka ni inusibit na nga ni dahil kung aiga mo takuksaw bang mat ang miktok. Itaktara makang unakalo aklo nila kubayan at tuwal lang may luta kuyak tuwal at tuwak si mabara. Ilaksin ng mga pulo na kanuraw laying ito nga. Tagbanuli aksaktak po nga tayo psumani. Kisya ni atatak nga amalo ang naksa nga amalo ang ayok kaka ang eksimap lutik. Tia na pila oktugo nang minik uva nga nuliak tara yung mayamnik nuliak tara la oktunga. Daima nuliak sari uyak lugu ukiyo upeng aksa upeng awyang ngong mat August, Augusti tuwa ngulak til lugu luva kia katititaw lila oktugo. Katititaw la okpugu na itinik ukiyo kaklunuk. Katititaw gamnuk awyakut upeng aksalik tilugu ananaga singay lang migami. Ananaga imnami sumiatuanin utakilaw si mayok ataw sang miglunit umayok ang itut. Tagba uwa nga umayuto at siyang uyong ananam nit. Katititaw gam nung nuliakalo awyakut. Ukiaksa ula uksuni, uki ula uksuni, upeng aksalik tilugu igluliga ako yung mut na yang nut. Nutakiyak tong mat luy atatagatam na takanunga awd lang matik ananaga lu, ananaga nutakiyak toksuni takanani. Upeng aksa ula galo aktilugu nutakigya galo aksuni igluliga ako yung mit na yang ni tukublu nilu. Nuliakalik sungalu. Ananagalu inuyun na suni. Amalu pugertaling miutaw galo agama, pugertaling miutaw yun na sungalu. Pugertaling miutaw yun na agama, kimmikagama, kaya kaya kaksungalu. Inuktitul lakik makaititut inulilaukpunga. Ataw ka nulia kaksungalu, pigama kimmikaksungalu. Ang utilarik tut inna tokak tito ubam ni isumagilirama. Taip sa Manila, pukirtaling miutaw yun nerslungalu. Nuliakalakslungalu. Ang utim mariyo na sugilakslungalu. Ayung inna sugilakslungalu tamayin ni ang utiupi yun laktangin ni. Tiyan isumakang nang mat inuusuk toryo ang ubluni. Makaipalilaok tunga. Kaya may lakatitaw kam na awyakut, Augustimi, akagong ng mat, Augusting ng mat, nutakak taklunog, dosiwod lakpamik, panik taklunog, tupeng mik, sakima ang utiub, atinganik at saklugo. Nutakak taram nuk, siwod lakpamik, ay, nagling nak. So kulokilang mit ay tu siya nanguyak to. Alutong nakto amak pagtarag lahat. Tuksya riyak pagkapta subakkapta amalaw paklunga panimnik. Nuliakalo amalaw paklunit nadlikarak tuguk. Nutarakta sa aklunuk. Taip sumanag lagtawa ni ukiungulang manuliakalaklunga. Nutarato akaklunuk. Kimuksirak palila oktunga, tiriganiak siyoklunga,

amilirib lunuk tiki kunit doam no atauka. Amma kagung osar luangit nahlugu amma nutarak talang miyam nuk angummik. Nauk manim miyak saungil loing matayim na panik pokimak tavuk. Taam na angutaw naksak tuglat yang natarilang miyak puk. Takanung ag yasit doapabugluik kuno atatap tinut. Tigo ang unak sa ukublugo tayo na panik po ang ayok laksato kayak to si Tuare Babug. Takanong nga lawak si Mang Migam no kaya kayak ko. Timok sa sunog, magko ay sunog. Dahil matakanong nga sa to kayak to kap tigo panik po tayo na ayong nagtari lagtabo takanong nga tunin ak sa ukublugo. Sila inak to biniw galawak na ugila ayaw na mat. Tamak ko ano yung tinlugit tabo nga nunami utanod kimuk sila o si Mang Migama. Aw yami pero yung nilukkalo ala o lunga tuktok at siyangin ma pero yakta at siyangin nama. Tawa ni nunami utaktakang makiyo ko tikkunik. Niyo reakto tikim ma tuktok at siyangin matago. Aw yaluktak pero yakat siyang atig lukang niya tulang mata. Matsitaw titong naluukiw ko kawi mang minatik. Uba nga kawi mablunga, bugit taling miyo tatap ko aluik ko. Matsitaw titok pagtutukaw mata ukiw miyatuak ko, sikusima miyatuak tilugo. Tawag ko nun na miyo tatakpag ko inuwi kawi mang itsiya miyalaw matakanok matsitaw ti iliyaw sang mga ata sikutub atanot. Ataw sang miyagla, tusaw mayakak to nga ukusik saling miyo tangmi, tusak pagkamigo matsitaw titok pagtuni uki umi. Sabilak tilugo galo ako, sikutaman na tuumi at tuaklugo, siimi at tuaklugo tabo nga matsitaw tinamag iyanganig, matsitaw sa tukat tuak si Mang Miyok. Amma matsitaw sirigya kami, amma siimi at tuaklugo, amma amumami at tuaklugo, naugo hapang nakloawing mat. Tiyo na siimi at tuwa lugu pitang na ang naguni amumma mi ak lugu ikalut tuwa kalu ak lutik. Naluga ang apta, nalunat tuwa yung Manila. Tayo mamat si tau sirtu tiluktanik sana blunga kiyuga uyanik sanguteru tinik to katsi ak lungalu ilaw ta katsi ak lungalu. Kiyogotik kunnut tawani tasilug yumik si nangani ay maukat tuwa minunakang matakawi magapkit. Dahil kung aulat to akpunga tiriyan ayak siyo tito kayak tumaklunga. At ako ka, dahil kung atikin na makiyo ko nim na mitawa yut siya mea lao makuwian na kayo lao mat. Ni pangiyo ito mea kanotago mat si tao ti ilito ak niya si kuktu batano. Now, ukaw ti baklugo akag ukaw pa tautong niyak putin ayong nangitok. Nai bilang itok, bilang itok. Kau mamat si tau sa tulad ng tagiyo ko nan ngatung aklo nilo ambalakuya sa tung aksi mabok. Nalunang ito alam mamat si tau di yung mga ata kano ukang niyangin na makano pisong mga ata. Mat si tau di nakapsin ni kailisigap da ubloin na. Tap ko na yok taka kiyo ko tikut. Tatannikut matsitaw din ilisiluk taarapta. Sinig nagloon ni isapiktut kauk patakuswaktut. At ako kakaong motu pagkagayaklut agla matsitaw sirigapta. E kalok akuni kakiviaktu umiakto agyoangnik ang iyukutik yuamiakto angnik. Itlo kaktakaw aloaklutik. Uki uluk taatayip ko kaang niyala uktugalui kaang itseya miyalak simavun matsitaw tito kami uki uluk taatayip kalulig yuam maa miyattung makimmerik si miyattu ahlutagla ikalungnut. Tirigani aksiyu titum maaklung uvanga tirigani alim maa tublu ni taip sumani tirigani akka tuareblungalu taip sumani. Kiinaw jaksa tito at siya mea rigap ko ataw katirigan eak seorna. Aw yang malo kaya reak yo ak siblunga ikumata am maklunga agla bila ok si magama. Tirigan ea liktu mataip sumani. Dahil manunamit sunikuwian nariwala ok si mayo taip sumani. Sunamit uimayak ditaw blaga.

ulakot. CBC ukiok takto pi balde yung aninarak to si mga tobi utat. Nanong mi ikaluy ko nga ni takuyo karawmat na runak si tidugi unnuk no naripaw yakut na utak so kuyila ukpo tao vani kimagsisik makuyilu tiglu no nabumi gava makungi ukakpok umayang naktikut kawyi sarakton. Tema tao no nabing mit kangyaksong mit makong ni inoyun na to karawmat katimayik kungit kangyaksumit o kakpok makong ni inang ni ikakasuk tidugit kung mit si batakbiw tidugog ikarugasuk chok tidugit si kumit sanak si dutik katarawmatik kativikuk gawamakungit nunabit.

0: mi parisik kungit pinging nakturagi kudlo no na bingmingak tut kinakatawrok tut katimayik kud okakpok kinang nang mit nukak titilok tut nangyang naksilaw ni nga no nanisingin naklutik inuit kimaksisimakuyawoy katagbiw rok tumit kawi sa katakuyo lutiglo nautak sa katakuyo lutiglo aw larigangat bilwang waktut upang ngakut aw padarik tilugun tema inuit tapiri kanatamikut sakititilawak put kanok ayok sa rok tayli manasung ng mit inuit nunangan no tuga ngayonit takwa unikanit titiraksimabok inuit Tisamak soktugu, Canada rimami kimik roktugu, ayoksang niksaw sungung mata. Takot, kimiko nagtawiyot, inusang mut, makimanaswang ng mut. Kimiko nagtiakluti, kanoy maru, takot, akito ningit, nunaw, aviktok si maningit, mariklugit, natan obat, ITK kunni angayok kariyo yok okaklo ni takot akituningit ukyok taktong mit marisungung mata asingitigot gabamato kakunning ngituting.
1: Within that measure there are things that you wouldn't find.
0: Okakpok takot kimikwak titugit takot kadunano nanganning aktut kimiko nagtawiyot kawiyaw katak simang mata akituningidlo awratao katang ningidlo kamagiyaw katang ningidlo sikituningidlo tisamaring nidlo umiang nidlo takot kadunano nanganitut Canada rimamit tako ningat piyuk saw tigiyaw katak simang mata ukiyok taktong mit atok taw gayok tidugit kautamak O bet okaklo nitaw ngayong nikakto tako gavamato kako tako ning akiksuikan na kuyaw si mayunit ato rikuyaw si madlutik tako at kimiko nagtaw si madluti inung ning akto nit awrataw si mayunit tako at Nutrition North nguna kaktaw yun ni akiksok kanak si makuyi si mangmata akitige kanak kuyi si madlutik aw laktitaw sungu yun ni niwag bingning ngakto ni. Tema taw ano kakto laro raong makangyaklin ng mi ay pangutilugo ulaga rukut sukak titilutik 48 mi pigyaklugo 77 kilometers mut sangitige yumin ano kakata raong mat. Iglugiyaw yut nunat street me tut area 6 me lok tutakwa kangan ni pirod kilaw mata Lavinia kaumak iglu miutaw katikarok tut tisamayli ngayon ni kating ngayon ni kapean ang nagarok tanga.
2: Katak himayon alukta katak tutama ano kat sana matuni. Hayum ma suni iglo yo fourplex mi kaptaila apartment mi kata. Ya wa jamea suni lun mi iglo yo lukta vu. My neighbor ta no tarakak suni tata mi lukta la wakak ta ubla.
0: Kau mag okakpok kangaklin ng mi iglo rikiyik kong ini ane kuyaw ngi narawktut ta nakanga pirtaw nasung ningani at tang na loang ningan no okaklo ni iglo mi okating itaw pang nakuyaw riraw mata no taw yun na niang mata at tang na loang ningan no kingulak pang mitakwa Canada mutate inusuk tut nukak titaw tuy nagakak tut kakasawayak ko katang ningin ni kawamatukak ko tako ning nga pikuyivong ang narak tut marigaksang nit akaguring ni 16 nito nga nito ato katakoy yun na klutik ulumiyoyok atok taw rito'y nakakang mat si Volek Pangmit narunak taw rong mag-globan mail kutako at kakasawaya rin ng mit at tang naktay limar ng mit pikuyak sa mit akik si sinasuk tidutit nutang nit at tang naktay limayo rin ng mit tako at anang nakutaw to'y nakakak to nit kakasawaya

Ila tako ngilana na milima che sila chiak durang um matamani le khaluni kuni nga 8 mulang at tamagito amalo Allah khiluni unno sa tay may tulang at iluguna tusakad na kay nalaw labun zukin na.

house la la house la to kena mga mahore to kun nga lo to ta bona CBC Radio 1 e kalam ni ta to sa to to to gi gut ta kan ki me ga me no bo ja la lo tik alla la pale

0: te ulunga pitara i walo katara o tonga atau se ulunga lo. Wildlife i ko mauna tasa kau mata o mauna te 1, 2, 3. Tisha maritana kata laga i walo atuna i la angi o kāri mana i laga i walo atuna. Talera o te tau kōtu i tiara o sima mega ma pinga sulu mitai ya wala tu le tai shumane gya ko for le ma ole alo ma ole mitai ya wala un two stripe pinga sulu o bro te taro me gamo na ro te tau wala o manor ne de ma kala atang te atto ke no no me to o pa shumane do tokka ka na ya ke ya to to ke ma ko ro kan lo na ilin ya te ya to to ke tai me to kun naksara sima menyo achwaro ilin yak simaro en kro to kisya ne ilin yak ne ne akone ula ga dang me yago nule akolo ro prince about sas katu me ti tawro me no tak ne pinga suni na tai kan ta ume atok ta kolo wotto nga ale ne go shuro sima menyo nga tai me sima tak ko tak ba
1: dan tu sekai nak tabut sekai si saulopik khaupat sulitung tung le tu salam jabut tamau na hulikut suno bona pinga suling tai me li khatta ga hal tabu pinga suling sekai si saulopik unika nga tu kusina lo kai nam jo la bimi tu ina ga ila ni kusina cheng lo tilu khena lo kai na su tai me la ngabal tul lo mi illo taqituna langa jwala umme jugulle ullole maqala sila chiaga piutillugu taichumani pawachiago asibaga chuttaqajartugun ahilla kai moqertulertillugu nijjaatichikannikainalo ta tabbaqua opus

Life is life. Opis tu sa kan nakay nak tu mo. Ano chagak balawala tu sa nak tu binga. Tay mo tu. How di man mi jaga Henry Nowlak. Uba kukut nu ilaw til lugo ano chagak balawala ay mabinga tu sa nak talo. Si mo jong ila. Ano chagak si tiya tay mo. How di man tining ikaw ula ko kagay Henry. Tay kala si mi jagin. Takwa mana imo lemay mat tayma kanlo na ulak kasi wag galang alak ibunga iming alak kan ulakut tunga suciya kasiya manu takwa na alat tuin na kulo mo takwa ino tito lemay ko tato sa langa jabo tapani tilugo NTI ko tanga jo kaga na tanga Gloria Uluksi tema kanu isu magaja ila panna mga panna palle mga oka hatigi ne ta tabani ulukut ulume June 10 ngutilugo sila chea palla ke juman e kanu ne tema ila ngutilugo ullulima tunga so gutchi tabbu si kanai jaga ila ngan ne gutchi Balon ni namu ngolang galan negoci, anu langan negoci, kau di Saudi itu apa nak tulis Saudi, ilat cengit sunatuin naik, pergi ke telit cekit, tunggu sugeci, kulamut.

0: ngakcut at yung sungung imatako at kalunano na nga ningak tingit akito ningiglo arat ako katang ningiglo ka kayo si tito katang ningit ako si kito luti sa mariglot umiadlot ako at piusaw tigiyo katang matakyana daming ngakcut piluang ngakcut dako apilig katak tabuno na inang mit aksuko tigi katak lutigun Canada mutate inusuk tut karasau yakut nukakti kau tuin naga kang mata kawa mata kakut nuriuk tut tak kuning marigak ta kasung nang mit atok titikat tak tali mana sung nang mit agaguring ni 16 ni tunga ni glo ulumi pigak ti tau tuin naga kak tok si bodak parmi okau si rok tok globe and mail kut okak si madlunita kut karasau yakut atang nak tali mayurigan nang mut piko yak sangan ni nutang nit atang nak tali marigan nang mit akik si si marang mata ta kuning nga lut kakasawayanit kataksok daw si mayunit isumangwak ta katang ningit at tang natuin nakakang ningit o kakatigayaw tidugit Canada miuta rimanit kinaw ningit minister gayaw yuk Mark Miller o karun na raw ngitut kanwiling agayang mga tana pikuyaksak apigayaw tidugo ay pango tidugon.
1: Out of respect for my colleagues, I can't.
0: Okaktonita ko at ikanaya katikat na naraktugi okausirikan na runangin na kutako at inusok to dunutakad lo at ang naktay limatin na sukatigo teman na pisibod liw dutigid dutigo nutakakpot inuyun nilang mata. Globe and Mail kut pivalay yun rilaw matataw kampani giyaw yun nutang nit Canada miyotani inusok to nit Akik suy ko yudutit atok tau gayak to ni Canada mitut ilagayaw kataw si mang mata nutak ka ni ilaw tititay lima nasung nang mikakasaw yakut. De mataw nutang nit ilinak titinasung nang mi inusuk tunu inung nit kanwiling agayang mga pivalda yurigan ng miglo unikak to akatang ng miglo inuit akun na kutiligayik kuning ngak to nit ilinertit si mang mata ilinertit iliseyi niriung ni kaktutit inuit inusuk tunit ilautitik kanero kuyilutit karasat pivalda yurigan ng mit de mga nititik kausak Lagan ng mit pigyak lugo tana at chilero ng mit na matyak tuko kasung ng mit 17 ngayon inusok tut inuit tigulavot mi ilinang mata katiksok tau si maduti ilinak tit unikak titaw lutik sakyak titaw katang ningit unikak to akuyaw si mayut unikak to aniglo takyak sa ninay tuniglo suringit tuniglo takyak sa niglo lili akpaliapik inulo ni inusok tulo ni ro ilaw kataw si mayok o kakto ni takot inusok ilaw ilinak tit aw da kataw yun naksigayang mata Uparok si mangita mini o kaklone o kyok taktong mutikilok si mangikaro aga matay ka ng miut kalunano na nga ng miut daw ninut si arene tuin na kaya kaktok si bulak pang minunan noang na aga mat takriyak sa lunga upigiyan ni ang Thomas Anguti Johnston ilisayigiyaw kataw yung okaklo ni tako ilinaktitin ang mitigulabot kuning ngak tumi inusok tunu inong ni unikakto aktit yun ng mata ino ilikos ilirin ng miglo atok tamin ang glo okaklo ni unikaktavot Tako nang nga ta maringikaro ang mga pimakyo si mang matilinak titinasong ng mininusok tunit unikaron ng ningit. Taking ni makong ni ilinak titaw tidugit arwa mi pinaswakosing ni arveniling ni ilinak karong lutik ikarong narong itidugit suriking ulak paksok palerot tidugit. Udlakut, here's the regional news. The Nunavik village of Gangiksuk has lost two members of its community. The council of Gangiksuk says two adults were attempting to cross a river on Saturday to participate in a fishing derby when they fell through thin ice. The Kativik regional government Nunavik police and search and rescue crews from across Nunavik joined the search. The council says they had to suspend operations due to unstable conditions without finding any survivors. They're asking people to

Ulla kuta hulle mina la to si hulle mi jun ten ngut lego ha ta na ikakau ila ikakau bang ngeng ulla pang do do bani ta ko hulle kutu sa khata to sa rata ta si ke se ne suli to sa mbek kan ne am me bu nu na putung avec ange jo kha galak ta nga nu ta ne ro ta ro ta la to gloria uluksi ta bani ma hanu le se magaja hang mga hanu pang na mga to sa kaya ne akto gutung wa sip cheri chi ta mani ke ke ta lu le ma che mi ulu mi sila che la ge jo upenga che ba jo alla be mi gumi na to nang ma te u lo kisi ani tai me ge hang ma tai me lang mi jo gutung wa sip cheri chi hulu

0: Da bu NTI ko ang jo kaagla tanga Gloria uluk sak na ko akta wala ko tutamani 20% kasi chiano misula ka yu ita ko misula mata ni ko akta yu kule yu tillo tabani katigiga ko ikalon ni tunga su chiagit na Gloria.
1: Ni tunga ho chak punga ko vahu tunga lutamani katigiga yu lakit
0: Gloria. Tema takko pinasuaro si makko ko sa ulam at pigela o tutangi sa kangon lute. Maan naman o kanoy pa?
1: Ko vege lakit taka ikayak doktaw tsaklunga. Pigea kaktin na nga ino katit naka. Kuya na mewa lakit taka uvam ninawa lang mata. Ang ayok ka ngulak lunga lo. Tekan pigea lakit lunga. Ko vege lakit tunga. Nariuk tunga. Pilaratja nagapta katimayo katikama ekanayok tutekane nunabot dunga bikunne.
0: In Gloria dadantako tusahatakta bu amisumata tamani nunata hatau si majuni inunik amisuilo oha hatak si manak tuteman namunata ko NTI kun inunut unga silo alak tut taimanle hanu nireuneha tigo mabigit tako ilini nirolaw tu yamalo wasingi nirolaw ngitugalon.
1: Tamani angayoka kiyaw na alak tilunga angayoka kiyaw alak tilunga ino katit na vo tuhaw matitinang me pilaki ko akak ki ilakano tuhaw matitinak taman na hangik tikpalikan nirwakak ko kapte ko tekan ino na watunga wikunne unik kau telok loge katimaye tamatuminga pilrakang na nakakamayo ko pilrakang na tugo tuhaw matititang ng me ino katip tinik ama ino katip tinik tau uwap tinno ukak kataw hun naglote hun nanig akagyakang hun nagaloy akagyakang mga tao balon ne hun nagaloy hun nagalong ne pilrakakang mga tao.
0: Amalo Gloria, tu sa kanta migati utaw tako nuna lagalang unak sa it, ikaloy sila tani ito. Puigok tao si manikakto sa ato. Tiso na lima, ikalo no katoy na lato kang aksinik ubalo ni ikalo tutsi amo. Tamak ko, nuna lagalang may utaw unak sa it, kano, uhaw tigay ako mabigit, nireon ni takti kaso alugin.
1: Ukaw tigo alakit taka, tamani ang ayok kang unak tilunga. Buhay ko kuwang ito nga, inuukatik ka ni, nunaling na ito ni Piloak Dume. Ako kong na ito nga, pilaki katigin na ito ka, katimayit, ikanayak dit, hunanik kanoklo, hakitit siyo lo ang mga apta, nunalakalang ni.
0: Amalo Gloria, taman na ila, hawzi magatigo, ang laubago, hawzi magatid, jugo, ilin niya titidiyo, kaya kasana nga ilin niya, alaw kasi maganwaka, kung ipingasunin. Amalo taman na ilin niya, pimareulo niya, amalo taan na, noon na po mi, ilin niya, tulad na mong maligak, zoa cha, akigak, tayo kuti nga, hano, ukaw si chakak, bigi, jutsaw day.
1: Ilin niya, ilin na ako lang nang may upiriya kalakit ka ma. Ilin na ako matiyak lang alo. Ino katik ka. Ukawtin nang niluktaktak ka. Ilin na. Ilin na kanakubluge. Ikanaya katiyak nang matahang malo. Ing mininang minik. Piyon na tiyak luti. Taman na upiriya lakit ka ko. Ilin na ako mayakakang niptin ni. Maan na ulak to piluak nami. Ammalo taman na ikayok to katiging nak aye katiging nak pimmagaw kataw titak ka tako katimayaw katik ka pilo katigit siya ang nakloge ikanayak katigiyan ila ikanayak di nunabutong ngawik ko ni katudya katigit siya ang nang may pilo katigit siya ang nang may aye katigit siya ang nang mo ino katibu pidyo tigiblo tigo hakit si kuyi yung awgalo at amane ang ayok ka ngunak dilunga ang ayok ka ngutilunga
0: ngamalo tako tu sa hatam migata nakitoy na ila nunak yu alimahami sunatoy na akito pala atilugit amalo pilo aktumi nuna po may akito yung laki ulang mata pilo aktumi nikhit ilangit alaan ayok sa hat tällä tu tu sa hatta

0: kativo pitu tikip mutigo ammalo taman na nalang nak ino katik kani amma pilaga katakatsang nak ahip dinik taman na umam nutaw pimakayoyok nalang ni kukihia ni pilaga tsagun nakapta hunalukta ni kanulukta hakitit tsagun nakluta lukihia ni nalat tsag nang may atong luta taman na ang erotel gila kailawag ko ino katik kani pitso takaklunga taman na inuhi rin naarap ko. Inuakatik ka, nagligigak ki, ikayoral lakik ka ki, ahidjak virilak, malangitak ka, takwa, hirun mo, awlagi akarata, inuakativo, pidjutigil, lakik lutigo, ikayul lakik lutigo. Taman na, umam no, pimareo nertok, ahaye katiging nak, pilire katikang nak, hirun mo, aula cha kubluta
1: in gloria nakomiving aluka haigun nakhoga behullum amalo o hakkanitu nalunga tunga so khattagittu sagatcha khagaiguvit amalo amisuit taako nerola tuilinnik khubettuit narunangittolla nerola ngittugolon nakoming
0: e bilo manna apakkortolo alarma ublokatsare
1: e bitta ulokatsare dan gloria uluksi angejokang ulokto NTI kunune gwakta wata lokto tusak begi jabun takwa khulle meman pejare lumigatta takwa tungwa su tinga simme jabulle tobi utak dan pebelle julere niakto inuttitu tammalu khalluna titut ulume CBC connect nalatta tuinna katsi siwala wakutsi. Nipekko tusige galamma kehattar lukilaan ni. Tunga sukutsi.

0: ullakut CBC ukyok tak tu pi bali yang ini narak tu si wang tobi utak nuna ping mi kanger song mit makong ni in inong ni ino yun nak to karong man katimayi kanger song mi okarok pok makong ni inang ni ikagara karong matik kukut si batar veo tidugu ikaruga sukjok tidugit sanak si lutik Katarok tuk, katibig gawa magkungit, nunabing mi parisikot, pinging nakturiyikot lo nunabing mi kinagyarok tut. Katimayit o kakluti, kinagyang nang mi no kaktitilok tut, nangyang nang ningan no nanisingin nakluting. Inuit apriyaw wok, kimagsisikuyaw lutik, katagbirok tumumit, aw lakasuk tilugilo ni nautaksukat taklutit. Koyilutik nunay nakut upang ako piluang waktut aw palya tilugo. Tema ikarung ni kungan ni nanong mitakuyo karawmat narunak si tilugi unnuk nunaripaw yakut inung ni nautakso kuyilaong mata tawwan ako yuk kimaksisi koyilutik nunabumi kavamakungit o kakpok umayong naktikut kawisaktun. Tema ikaktuyikut mamisang ng mit kikiktarong mot tikiutinerang mat sibudlak pang mit ikaruktutang mit uktuktarok si mayok 2019 ngutilugod akbeno tikitlo ni 2021 mit akbeno marigarok ti jemi kablutak ukakpok mamisang ng mit ikayutikasungung matakunong nga pegayang ng mot
1: The program has two main components.
0: O kaklone magkuling asimayuk takot bilagyo yuk anak wing mingak tut sapun nyeso ngoyu isumaw kanuining ata isnujagiyingin ni anak bilagyo kudlo isumadagyo kudlo inwe pagkosito kangan ningak tut sapun nagtaw so ngoyu nunaring ningak tut ni inujagiyingin ni inang niklo takunong aru ilakosilagan ng mit bilagyo ngoyunin. Miti matarik na kwaktaw kataw yung nunaring ni pilagayaw na aktunin ilagaktaw yunin.

Όλο ατσιάκα, πήγα τσιάω τη λόγω, τζιούντεν, νεπέβο μενά, αλλά τσι μεγα τσίτα, πολλά νε χαλό νε νε, αλλά τσιάω τη γεβοσί, νεπέβο κο, τόσα πέχαν λέα, τόσα κο, τόσα κατσάει τα πάνε, η χαλό νε, χάνω με χατά τα λόγα μάγατα, νούνα κατηγεί λόγω τη λόγω σου, γιούτη ου, νε γαιάκ το είναι, τα κο, ουλό με τόσα λόγω μάνε, αρτασί. Kasi ano ito, magkuhakalo na ito ito, tuyo siya ng mga mata ito sa katsanik, dahil ito majula sa Varadya, CBC kunota, kanayak tayo mayang. Dahil ito sa nilang ambiyo, magkuhapilo ang wakta makahay, uwik ka to kahit uwik ka ilo. Makuninga ito sa kutinik, ato jutikiso ko yang ikan, ito ng atang mga ata. People dia yukudana tu saya lawat tu sakit basiuk kalau no ya lagi yudana. Amalo Andrew Nichols dan itu people dia unit yang biju dia kartu di makua aduk tahu kujuk tuin sejak tahu kata memang people dia juga lain dan dari maju lah makuning obeka tu kanut saya unik. Uniko si kalangatakon dako makuneng ukalimagan dako alo kanatamitaw daman na kawigak daman na kamimaw to sabi nga niya kasitan alam kizito makuneng ubikadokan nito makuha kesui makua gawa mati kunun gawa mati hak kunun di makai dan kayu si jauh langat jute kiyanga makua tu saku tikun aduk tau ke jutuin namineng anak tiri yuk yu ya katik anak tiri suruh memada ada panit saya narak tu di dana kasi anak aduk logo semalu ni dana pero yang marik tu saya langai si ipat sang una sana ya uhaus kajau dok tu ba ulumi dana niri uga yau langan makawi makulun ya kasi sulilu dakwa ikhalun nili mana tau ilawas sa New York, ilaw ko matyuti kayo tiyaw yung isima yung kuluwila ubalo. Daan na na kasi wili niya ko nga noon, ili niya kaya katak tuminaping kami kayo niya ko may man. Na kasi wili niya ko nga ulumi matamala ngayon, ili niya kaya diyang ito ko kaya makuluwila niya kasi. So just a reminder also, good afternoon, should I be saying, it's nice out there. And you're listening to CBC North Radio 1, and Nippy Wood is calling. Okay. There used to be a program that was Hello Calling or so. So today's Wednesday, June the 10th, and coming up on Nippy Wood Show this afternoon, there's interesting stuff that is happening through the Gats Indication. And I'm very surprised that the youth

0: Junior Nose is up next with Toby Utak in English, and I know that people like you are marked as my mother, Thomas Wayne.
1: Ulukut CBC Ukyok Takto, people laying in a rectusip. Ovanga Toby Utak. Nunaving Mikangersung mid marong ni ino yun ner to karaumat. Katimayit kangersung mi okarpong marong ni inang ni ikarasuk tidlugikung mid sivatar bio tidlugug. Ikarugasuk chok tidlugit. Sanak ko kalang ng matik. Katarokduk katibik kawamakungit nunabik parisikungit pinging nakturiyikudlo nunabing mit kinilauktud katimayit o kaklutik kinang nang mit no kaktitilauktud nangyang nariraong ningan no nanisingin naklutik kikutuin nang nituksirakpok ungasiksa kuyilutik Piguraki birok tumit. Aw lakasuk tunig lunaw takso ko yiluti. Nunay nakut upeng ako piruang waktut aw palerik tilugo. Inuita pirit ka natamik kut sakitit tilaw mata. Ayok saruak tay lima nasung ng mit. Inuit nunangan nutoka ngalunit. Unika ni titirak simabok. Inuit. Tisamailing at lugo, kaya na dari mami kimikwak lugo, ayok sang naksaw sungung mata. Dagwa kimikwak nagtaw yut. Inusang mo makimana suang ng mut, kamasungod lutik, kawisak lutik, kanoy mat, akituningit, akituruang ningan no, nuna abiktok si mayangin ni. Natan obad. ITK kunni angayok kariyaw yok okaklunni takwa akituningit ukiyok taktong mit kawamatukak kunni ngaktuin na sungung imman.
2: Within that measure there are things
1: okaklunni takwa kimerunak lutigo takwa kadunano nanganning ngaktut akituningit lo aurakatang ningit lo kayo sititaw tiyaka sungningit lo sikitunit takwa nang tisamaring nidlo Umiang niglo, piusaw tigiyaw sungung mat, kalunano nangan ni Canada mit, tamaan nigli, ukyok taktong mit, atok daw gayok tuninunaw, nunay nang ni. Daymataw Canada lima mit, inusuk tut, nukak titaw tuin nakakang matakakasaw yarigan ng mit, kavamatukakut nigyok tut, tana marigaksak, Nukak tititoy na kakang ningin no akagoring ni 16 ni tungar nidlo kakasaw yarigin ng mit. Ulumi kamagayaw tuin na kakaklo ni ta nasibulik pang may pivalyo ligiyaw rog to Globe and Mail kut o kaksimang matako at ang naktay lima nasung ng mit pikuyak sa mit nutang ni at ang naktay lima ng mit akik suktaw niyang mata. Tako nung nga lo, kakasaw yanit, nang minik isumakakasong nang mit, o kakatiging nang mot, pidutigil lugo. Canada rima, mikinaw ningin ni Minister Giyaw, yung Mark Miller, o kakun nang ngislo ni, pikuyibong aktaw, yung kanwiling agayang mga, ay pangutil lugo, apigayaw til lugo.
3: Out of respect for my colleagues, I can't comment.
1: Okaklone tako ekanaya katikat isumagidugi okausirikan nagun nangin nakutakot isumagsaksariyo yut atang naktay limatiti na suksimang mata nutakkanit Canada rimamit nutakkat sibulyo jaw yagakang mata ino yun nagtuin na orang mata Globe and Mail kut pivalde yulagi lauk tutako company kut nutang nit isumagsaksariyo yunit Canada rimamit ako inusuk tut atuin na yun nagayang mga adjiging eguro yaktunin Canada ro asingit tau nunawabiktok si mayangin ni pang nagtut nukak titibala kasung ng minutak kani kakasaw yari na suktuni. Kingulak pa minutang may ilinak titinang may inusuktuno inungnit kanong unikak to akong nakayang mga pibalya yuri yun nakayang mga kamagayaw rong mat inuita kung nakutilagihik kunig pigyak to rog si mayok ilinak titibak lutit niriyong nakaklutik takot inu inusuktut Pivalle yuri yun naksiluting. Day mga pigar lugo, titira katang ng mit, takwag lo, at jilog ng mit, piw yuni, at jilog

Udumi pinga yoni, June 10, 2026. Takwa ar pinga ta udumi si udlo pami inna tu kari po taking apan na tumi la solusi si luta. Tu sa kan na rom ti luta tana ni dum na ribo amaru kivadlami pivadle yu de rigi yapu Nadunari ni kami kanwitu si matong mga ta nunarin mindi. Ito siya kanara kami dito. Asidjang ni kami ma una. Ido rin mi ni pidiw toro si may ito ka. Ikaw magiging ni angunasun ni Rivarok tangi. Malaking ang dapang mi tana. Sinasot kuning ato Nada nere vavo uli pikane ve piksu si urokto uli kangani sugu si une urokto ngani takwa une takwi tusagana inna katong nere vugu madu takwa asikan ningi tusagasakta kaugara katsumna tusomiyo tunga sutia romingiti Tu sa kan na kain na raw mita

mata muara tuluri iki akali tapali iki agamio iki agamio matjatuko sekungilo ala atuluri oa sekungilo ala atuluri tama ilako sa kaluyo ananak ko tama lo ikaktimi ibalik sa leo pa yung ilotik ang malaw nakutuwa katiyatotik nakutuwa kalong mo ikaw sa kalaw na libala yung mana nakutuwa kalaw ito sa leo kung ato ito leo kung ito sa leo kung ato tawa yung tayma nakutuwa ta Kalau punya memas ada kan ni lu milo, ni lu milo, aku yang kalau punya mata, ramai sokai dia aku, time aku ramu time aje cakap aku punya tu, waktu waktu aku panjang ngaji takwa, mak orang ngaji je, siang ngaji, siang ni, anak aku. Pajuju, kolikosane ane tuju kisane, nama tu, itu kaju tu. Karena lemahnya umigil dunia, kaum aku tinggal sumen mago, umigil mago tanah nepang ata jalan itu, uminga, tak kualo. Kanang itayo sa katiyakan nito. Takwa kanang itayo sa katiyakan nito. Kalingwat ang itapit ko. Takwa pangan ito. Ukwa at ito tikulong ito ugaw yangik. Ama, tasing at ito tikulong abal ako tingin. Kuyuk tao. Kasing agi aku tingin, abal aku tingin ko. Takwa, saya mati di neti aku matakan aku lumi. Itau. Mati di neti lagi aku lumi mata. Ini saya ma, usang aku lu, kerja kerja ka. Iya kajung nak cawa jung mata. Itau mezakat ta. Iga kayo nagtawa yung mata. Nige kula. Ananak kula. Iga kayo nagtawa yung mata. Iluan yung ito. Sila mali. Tayo maulure kayo nagtawa yung lutilo. Iga mkule mong ito. Sunay nito ang. Sunay sila kule. Ako na kule niya. Kule nga. Kito akong mamat. Tapanili. Sunnah silogo, ulur kotu. Tema le, aku mataman nak ingo, imak inuk tanga. Tema ni jatuh hak ngitiar uktutik, inuk tatuin nak balut uktutik. Kata tu kami. Tema ini ura hak pejung itu, ukuk kisani, ini ura leru bayu. Amma mertaluka, inni wala ala wajizu. Taima, tamatja awla simaju, takwa, ninyo kubo, anana kubo, lukho, jitibu. Taima, tijakaitu wala tiyu jakpa yung mitu. Taima li, nuli, uinga awla ksumamman. Awla ksumamman, taima, uinga, awla ksumamman. Orang semua lalu tapi cukup hilang. Semua singit termau cukup. Abu ngarung memerli. Mau tiarle. Mau ngarung lagi angin mata. Mau tiarle. Esulah. Tapi mana nuli yang angin atau loko. Ujuli loko. Unu kuli orang. Esulah di tema. Kau ingat ikut kebo, nanti ingat

0: Ape kotek sa kakani lo ang isyong habili. Kuya na may pala terak pagitabo na no na risa kanwe pala ninginig. Tusang nasa karak tilo ta akvenit. Man na pivikakon naksiyo inyong megabit. Kuya na may tak pagitagbabo tero magubilon ni.
1: Hey, ako lulo tap-tap ni kiwan lang milo. Kasak mayo nilo. Pasan milo. Kacak talung meot. Uwang at upila kayo, ilin na awag mo, inuhila kayo. Dahil ko akaw yung matseka ka, at abawo tayo pagka, taka kacang na puhi. Ako ilin na awag ni pila kayo, inuhila kayo. Ang mulat ako, may nakaligibak kabot. Kili, kilapak, hala. Taka kitsa ko makapunti pila kay kutsa may akawit ang maday na pekatigit tayo yan pila na katigit tayo yan ilo taka kitsa ang napuhi at kung akaw yung mayak ka uwam na akaw yung mayak ilin na awan na inuhila ka dyan at ang pawuti at pagka
0: eh kuyan na may laro bele kakugut tao nga eh tagpawuti tiyari basi
1: okay kuyan na may kalunga

mo tegul u yekal doktor mo da nanu na khair siwa duna we jaxlu de o qanganu rabbuna o qutto anyuga tuturaklu de rabbu kaya ya taxlu tabbuna kusingayu chuna bo uklinu angnat an doktor mo xor bi xuktum magaru duna nyuna me xluta man ni xalam nang man ni man.

alang mainyo sa kanya suk takalawa ka kubi anak to niglut ato ka suka tao kat takalawa ka makubi anak to ka kong nai litiwi at tiya lak si mang ma ayu li tiya ka ma tuksiya lak si mayo nga guti mo tuksiya ngin na kat takalawa ka dilo nga tusa yaw yun na lang ngin na ma suka ima aswila takaya lak si maga ma unang nga maya ligay nyo nangan ni akitaw yu binang ning tuko kain na kat taktun tak nang migun uma kano inyo kanila katak tungwanin suli yunin takaya kama asyula upirila galaw si magakin anana gata yama ubatin ni tautungman kawi may kawi tiyala kama tautungwak tautin marislunga anana nutuk siya lilaw si mayunga imay lilunga anana tusagubi nga Jesus si ukaw tilaw anana ganyna piuli yaw si manasugil daktalaw si magakutuk siya aktin marilu nilo pilaw si mangman temang ale marlo pisong na inga katay na siyong ulo ni kaya yung halakpalo sukosang ming temale kuwe na ngitok takagalalito akpana naga pisong na inga katalaklo ni teme palok si mama tuksiya siyong ulo ni luli tuksiya kakti ulo ni teme tiyolok si mama ima uvat titituwalo pingik kalwakadlo ni kisi ane upiktuuman kao yung malaw kakko piuli yung si malata kilalik si malata kasugi kakko tuksiya pigililok si magagko imang. Anana, tusagubi nga, Jesus, ukaw tigok. Ayulitya ka mago nga, piyun na litya ka ma, ayulitya ka ma. Tema, ukiyun upinga sunod. Kubi asung inyak pangulang ni kualong mo, ukiyun upinga sualong maring niyo pang nalawak to nga, iminig to kusang nangmon. Tema, ngulang magkisi ani, ilulak akong nityak tuya ka ma. Kubi anang ngilwalang mat, ningaw mabiyungin na katakaya tayman na luino sa kakto makawji lawak si malwa kawji lawak si mayuya lawak na nga piko yaw ngitilo amisok zwa ka luluting nalulunga lo kanong pigaya kaya kayaksang kangusung ni lulu isiwata ungatani tiyuya lawak baklunga pikan na kaya kalawak kalu tusang ngutya katakluting nagliga katakluwilo tayman na ulo yalo tuinak tusata katakayaksang ukaw si pasiyungin ni uwanga unno akalo kulo ang akawak kilo nga daw bang nga sa lubin niyo kanigiyanin ila unga sikto kalakulong mi half a mile mi kayo balik 1 mile mi tema na piso katta katta iglubun unga sige guti along matatamaan ila ikalong ni unga sige guti along matala katta siyong ma daw bang nga sa lubin niyo sanayanin pao nga mibiyo miksano tapao nga piso katta lak si majiguti sunakto kulo tilago piksigalalog tilago bisuk luta unwa ku taksi ro jo yara ngatta ile ra suk ta kalwa unwa ka ro ku tamani ulla palwa ro ku faimi seksimi nungu nikullu nga makitta uti ara unu piso kattarluta ku bi agin in nerpa ka kattalaw sima yaralwa ka sulila pilirin na kattalaw sima yunga asakartu yangimman bisuk luta kitong akkalo ano ka yaralok tillugu persigalalok tillugu tasiq ta kalona amaq ta kalona kakak ta kalona pingasukului takwa temna ange ka balak sima yugu uenga tolo galwan bisugu ta kattalo sima yakulugi gakkin ninga ma bewaluk kalo ago ma koyana sima lunga ile gasuk kalo lunga temna kisiane kuyi balak sima yu immini inyu kanu kuvesuk jumitin nasunikumun kina yakangik kalo lunga kumakita utinyo nungun ni kumu isu makulo yak zwa ka lung notatat yak lunga ningaw manang mo pinging wang nang mo lukan utuin na lung kawi man naktuli ma tamak kwa kumya nang itun naktuli ma uvan ni nyiping ngal luti surlo uka reksak lukano pigia reksak na luti akat tak lunga surlo kanira matuyo si mayu yak palawtong pigia kumagalo ak lunga uka utiyo valawtonga anyak taga yak ninyin kubwa isu gunang ngilo ak tuwaro uga mailang piyun na ron ng itumi ang nagtaga yaktunga kubo ay sulang tuming inyo sa kalagalawang na kama asuila tayo may lagalaw si mayunga ane akatang itil ligo suli kaw jiyaw lang man utak taw lang si magama daw na ni kalaw na ni mantriyami daw nung aktitaw lunga asuila tayo may lilaw ila tayo mangalo piyun na itiak si malaklaw na kapya sungwa kayang na lang si magalawak po ama imigalagbing na itil lunga kubiyan ang itok zwa ilangan ni piyo kalaw si mang mayok ilanganak pagti ungatane kaya katak si manikul latang ugama imigalagbing ni itil yung akitong nga nunasiyo mo apok taulo ni tulok taulo ni tayin na aksualong kapya na langu si malaw kalaw akibong ilanganak nagpango kataulo si mayo inyosok na ilangan ni nagayon na ilitya law si mayo nga sa loalo lalaw to nga
inyo'y liuban noo kakatalaw to aglat. Ningay walaw lakpidli at syuwalaw, tako naglip tikatak tabi ni kurukka. Tay ko mamayaga katak takka, amma ilang, tautong naglip tikatalaw to nga. Nalun ni kualaw no kanok pigaya kayareksak, ayulak si maluang ni kualaw mo, tay met yulak si mayunga. Kano akigaya kayareksak, tay maului ilangan ni ikanaya kong ni makalaw si mayunga. Kinaw yaka kumatiyok doa kaluk kalok lo nga ayulit tiya kama. Pidyo tiging waka sulok sa maya ka pera sa kangin niya sunaw ayong nang kalok tilo. Isumaya mo ayula kama. Tay may lingat kano sukat tiya makiga sungali lo si mayo nga. Kinaw yaka ngay mo lo ikanaya kong na ikanaya kong na ituin na kama. Kinaw yan ay makita ko takakatituin na kama. Iminig tayo no kaktin na sukkalwa mo ikanaya kong na ituin na lo si mayo nga. Kaiti yaw ka zo hatta lo si magalwa tunga tuanti dalaming. Sumigi wala ko kalawak pagka piyo malawak na yalong mo ang iyo alukkan ng mitema uima. Tili wala ko si mang mga pigakang ilawa kami kinaw yak kubing mo, kinaw yak mining, kinaw yak ngoktiti ko katala ko si mang mga aswila. Kinaw yak inyik, sikkinin ila, kinaw yak ngoktiti yak to katala ko si magama ulu ilangan ni. Kinaw yak ngoktiti yak to si mayubin yulo nga, kinaw yak inyik gabamakunin, kinaw yak tako tiki yak inyik. Aswila, $2 amo sila ko si mayong atabangan, 1,000 kinaw ya, kinaw ya nin, piging itakkanin. Amo si gama, kapya suktakalawa, tigo sila ko si mayong makitaw tigin na akakko, $2, ukawtitiyang na akakko, kanawik sa jangin mingman, sunaw valiw ko, unwa lima, galaw nungun na alaktaka, $200 amay, amay akko galawak lawit, $1,000 kalawit. Kapya sumuning nga mulu, kapya suarung mo ningang mulu ila tatalaw si mayunga tayo tsumani ulumi ningaw mayun nil kanong ningaw majutiyaw niyang naga ila kapya gilugo tukusang niya laka matay tsumani ila nalulang naga isulim mat uktok din tayo kwa nutami ang nangu manang may uktok na kasun ayokok suyji ni ang likamiyo ni tunga wakangit tuktaw ila kakamatay may tuming ilagi ilagingin nako ilagigakko. Apersuara tulilah si mayara ima ini usut teme leu katigi katang ni kugil lugu teme leu katang nanti kulung marli tu sugi galak keluar lugu kisian leu tung nenga biuri lah si mangitara. Apersuara tulilah si mayara kusibu ni agun ikhalung nun tikim megame tamane meungung imman ikhalung ni lelah si mangimman tak kelima mesuna over uvan ning ikayoga hang negame tak kelima me tamane lah si mangma tikitu agame uvatino kenyangan uvatini tu yang menjangi keluar tulugu. Unika pergi aku, kau biasa nginjil katak dan nita katia kama. Ima leka jok tau yuman nga. Unika pergi jaga teh mapi bakkan no. Pekan naga niku gilugu, pekan naga luar nasi sema jaga upeng nenga pilugu. Kiu lau sema malle asin idju yutigun. Jonas chapter 3 verse 3. Teko kau yuma jasi. Jonas idjong naito aglangin chapter 3 verse 3. Tahan asi ukat sau tigi jaga. Nutamel na ngungit yugu tiyo atanew venga taku yun nangin mag, taku jangin magu tayemeli tuin naktanga. Ila kisumikia nga na unikaw ti jakalwa ka tayemali si kiung mga taiku tiyo na. Tukisili lao si mayunga iluku nga ukhangita kalwa ka tabvanit siyaw tiyo imang. Inuisi ka asi jingin niyangi kuku uba nga kuwiagi jangin ni taku jangit yu nga. Sunawa guti ukausingi tayeman na anak nili. Iman na makauling ayo tito tukiliin. Tayo bun iyak si mayo. Kisi ane gutiyo tunik pagu inyong idyo yunik tukisilata. Tayo nakayaktong. Tayo sumani ilang. Tayo may kaulunga. Isumayon na si malaktilunga. Tiglililaw si mayo nga. Biyaring ngin makayaluklunga. Tayo may tumangin makayalukkaroklunga. Tayo na. Pirox tayo man na ila. Pirox sayawlok si mangin nama. Tayo may kama. Ningaw mo biyo niya lakmi ka matayama aswila ikiyang mo kama isulitya kama nalulang naka isulila kaya luklun isulik kama. Kanutuin na lo kapya nagkanak tunik piliri yung malilaw si mayunga. Ningang na larik to alung ning piliri kaya ko malilaw si mayunga takagama ningaw ma tititeli man niya lung mig. Piyong nga kasung nang mig. Inyo yukaw si tiyan nang imaliklugit. Piyong ila piyong. Piu gijau yuma muda, ayu litiya lok sema gama iluk kulu piu yun nang nang atai macu lok sema gama teko kapi agi balau kita upik tun angli kami ungung itu alau luti iju junik lok hoi ma yuma gaya lo ya hoi luti tai macu balau mata uvan nun
uktuqer tuleraq simayunga qanorlip taiman aqqik siumi simalermanga isumallunga isumayunneq qanoq isumallunga isumagiyunnaqtaa uyumaguma isumagiyunnaqtaa uyunnarnaqtaa nasuungumma tusaumagama tuksiar simammaqalaarpunga taikkua uktularnaqakki upallelaq simayaga illaga ila tainna isigama apeqelaq simayu apeqivangmata qanui manga how are you taimeling manga qanui manga ma apering manga ukhalaq simayunga ilagli inuksayunnitjarama qanuilingagaloa manga manalulittiarnaqarlunga unnuaq aktsikjuaralu pirayangni isuano isuleqqauga malallugu nikkautiyaga qanuileularnanni unnuanguyo kiutuinalaq simangmiyo qungalerlunilu ikayorunnangimmiyagilli kiinaujaqanginnama taima angitigijuni amigangitjuni piqaruma utertittiti kayaraluartagin kisiyani pixanginnama tuksiutillutilli kisiyani tabuunatua ikajurutiksaqartunga kiutuinnarillunga suvalikiaritjuumigakku isumakku ii tuksiarumagussi tuksiaritti taimaali tuinnalarsimajara kiutuinnarivaanga tuksiutilaarlaginain taimaalingmanga isumassinnik tuksialaorta lalluni tuksialaortago taima tuksialaortaaqituangan takanna matu sivanertu isirumajoqarpalukto qulaaniikkatta sunava taakkua tuyormivigijangita taikani illuna qakortani pingi uasarvingit annoraama uasautingit uasarvingit aulauterlulersimangmata aulausiriigalarmi iqqanaiyaqeartor tuqalorsimangma akviaqasuktu sunauva taina arna ilaga taikani tuyormixatiqalorsimangma illulingmiutarmi quviasiummertualugma taanna aippanga uqautituarmagu tuksiutilarulavungunaalattatuarngat taanna arna quviasiummertortuaraalulluni tavvaliasi kappiasutjualiirivunga quviasuktualutuinnarno imaanagligusukkutilli quviasigunniiqatuunguaqajaqquyigigaluamun sunavvala quviasukkami quviasukkami pigami taimaitju asuilaasulli tuksialaortinnata ila taanna isiqqauyu sunauvva akviaqortinna sulermiyuugaloa kisiani taanna uvanni ilaqartu imaalituinnalorsimangmiyo qujanali taanna taimaalilluni ataanualorsimayugu illurusermut tuksiujijartorluta taununga tuksiariarluta tavva kappiasurjuaraalummu tikitaugivunga illurusialutuinnarmut illurusermunila mattutijaulluta tuksialermiijugun kappiasunnikkumu sangiyumu tait kappianarnerpaanguqquyiyumu tikitaulorsimangmiyunga taakkua arnaa saninniittuq aippaata saumingma nalaani aippaalu taanna tuksiujiijoq talippinni tuksiujiolorsimayunga ikajortautiammarialuklunga kappiasunnira malillugu tammartunu ilagijaulerlungaunnersimallunga ukuali inerelakpangittu ukuali uvanga atorpaktaalunginni atoqattarunnertun tuksiartituinnattian ingittiaqonnarlutillo qiaruyuinnalerpallutin quviasittialerlutin quviasulerpallutin qoyanaunni tammaqatauraaluklunga isumagiyunnaarpiuraalulaarivunga taimaalingallunga asuila angituinnalilarsimayunga tuksialeratta qiaqaaluqamanga illualunni aniyunnalaungitto qiaruyuinnaujalilarsimagaluarmayunga kisiani tupiqqayualuqattalarsimayunga qiasunngualungmi tupiqqallunga taimaattiularsimagama tuksiujauloqqaarnanga taimali tuksiujauleqama qiaqaalutaqqamani ilunniittualuiyaartu aniijjualu ajjiqangittuq tupiqqayunnailittiartunga imanoqqartikaksaugunnerterluunni anilarsimayuq kinguninganilli uqittukuluulluni qiavalilauqama taimanga tavva qiattiavaalungmi qiavalertunga qujalingaarnikkumut taikani qaaliqqialorsimangittiartanni pilorsimangitanni qaaliqqialorsimayunga sunauva guutiu anerningani uasartaullunga ajjiungittumi taannaullunga suli takuksaungittualug pirtualuulorsimayo imaang asigiqqujittialilorsimangmanga quviasugnialutuinnarmi qano inuisertaalorsimagama qujalinniaalungmi ila uqaqiangali uvangana suli nalugakku taimailinga kainnaqasutuinnalilorsimagaluaqama uuktuqasutuinnalorsimagaluartunga taimaqataukainnaqasuklunga sunauva pijjusirivalorsimangitanni tamakkunanga alianaeruluujartuni piuginersaummarilerakku ilaa qamuuna takuksaungittualukku quviasuqattaqama
tamau na takuk sa yukong ityo galawang. So kay manang na yung matakuk sa takuyak sa yung iman. Ubang alakaw yakat talagama kinakut ubatut piyo sa kang mga angin.

ni pisima yama jinga ni pisima yun kau yama katak taka amalau tuki sial lutik angya katak tia siung mata uvaning kano ping mangama ila kisian ina lulu ina lo nakto kano kia tabba kuyalin ni alutu inang ming isu maka katak ama uvaning kuyalak kujilunga imina kuyalik jutilunga mana ulumi kuyalin ni galito kanga tipak taka gutimun kisutuina lo lugu tikunga la takatta la slugin tema imata kisutuina pingokta sima yu piyullo gutium aqiksiman ne galo amagin uvanga de se qaw yima lox mangin nama agla makwa atokta khungi tangillo atokta khungi tangiti mi mo sokang nartun qaw yima lox mangiti arakkin qaw yima balle la takka luktanillo qaw siuga yuktu tamajja atokhiya ngitu luktanin qaw siuwakpun inyong no tama inyo kau yema yau yut nalo nangit yun kisyong mga angin ni ila timikulo ane ang ilyong ala kuwes timikulo nila ane ang ilyong kuwes itiang nakigaku asianing pidyo sa kalok titaw si mayo alaw gamali lang ane yung magumalo inyo isa kalok tanno uti ko maguma isu maksutya kama kisya nila kau yema yung uvan nun isu manun lo kuwena ngitok juwag ko lauk tun ngulauk tun nilang Utikkanne tuinna rayang nengin ni la khau yi magama khobena khobiya gi lawse mangi talo gi kutai chumani isu mannullo khobena ngi tor juang lo to utikkanne tuinna rayang mata khau yi magama timikku inyu ninni inyu si to kanno uti jangin nama khobena rawngi tunun isikkanne raik sa ayutya khattagama inyu si galartaga nakhujag dilip talok taga kingumun ikkayaga nga ma kajak zo mina sukkalo akhlunga kubya sugun nilna khatta tuinna launlingin ni ikkaga nga kit mirengo mertu yasi umiyunga ila limana atok taga uvannut piunak pangu yung katong annullu uinnullu taima tait sumane uktuktunun ukauti jaulok simayunga iju yullu makpiktaullu ting imeli jautillunga kinaw yalong ni nunguyun nang itunin kaiti yaw yu yalok simang miyunga at rego kilang mi titirak tau yung tapani lugo kubya sugu tau yung makalulung ay ngilinun taimele yukang mago idyo yun ni ay ngili alugo kubya sugu ako tikakput piuli yaw yukaranga inyong mi ataw sangming amalugo inyong mi tangnang na ataw sangming tuko yukaranga ikumakto alatuin nakto karangan kubya sugu idyo tau katakto tangnikulo ataw siugalo amalo tang ni kulo ataw si ugalo piuli yo kano piuli yo man kuwe si guti gi yo yo hatak to uban ni titirak tao ningani piuli yo ni ni lutai kang nga imang piuli yo ni rak tao si ungu gata piuli ngi takkan ni alun nun kano piuli ngi takkan ni alu gi gayak tan nun saka yalak tilunga tukunga la gayak tilunga lo ni piuli angu gama piuli yau gama taiman na piuli yau nak tukakak tok inyo tiluta mana kau yima yaga kakata kila leang na ang nitinin kapya gizuak tangin ni ukalok si mangi takkalu taima kapya gizuak tuak alok ka makua surlo tuku Jesus ilo tikin niyang ni aluan ni tuku yu alo gayak umalo tusaw manak palaw ming man sila yalaga nga sunaw bali sila yalak to min nyari ugi yakaga kang ningi kalwak to nga Jesus nga min nyari ugi yakaga kang nga kalwak to nga tamak ko taman jikap ya siw tigi jama angin nak pangu kataw nga balawak tangi Jesus tikit tu alaw nak pa sila yang nak palu tuku yu alaw gumalaw tamak ko kap ya siw tigi balawak taka adzakang ito ming piyak tau si mayu uvan nin ima aku ni gusung nak tu makan lalu balik tolle. Aku mai tu kau nak sejarangan. Kisian aku mai tu isulit tangan. Aku biar nak kenal dengan aku tu. Saya kahat mau uvanun. Nalun nak senyap tu ngelak hilang mi aglek tau si mana ngak tau yuni. Uvani Lukasi tayen basinga 20 chapter tayen. Mak persibir lunga tak aku nangga. Aku tu jalur si majunga ima. Kait tu jalur tak tu jalur si majunga. Aku biar sung ni alungming. Piti tau jalur si magama emailing mata. Anong nili nalang masi kubya siw tigi na siw. Kubya siw gitsili atiksin aglak si mang matakilang mi. Tay mele yaw gama ima kangat daw titak titaw yuk duyang ulaw si mayunga. Kubya siw nuk jam makalang isulit duyang ulaw si mayung. Suli ulu may muti kilugu kubya nakkan nuk tunit ako valli anakat takto. Guti ukaw singin nukunukwa katigil tunit.

0: totta vimmik tuossa asiakin vuosi. Ullumi manni liut 10, 20, 26 ngutillu ku aaliuvonga saantillu. Tuossa saulanga juuk. Aana uhaittok inutsuani pivalliä jonik. Unikaatillu ku tuossa aalanga javut. Ammalu takkoa nuna vimmi iluusilu riikkoa kaavuli maaksiutimu katinganingit ullaak pikiakkaumata. Tamani kutsuami. Takkoa ukkuisi valleavut jo kauju illangit. Tosakso illangajavut. Ammalu unikkaatuaktumik. Hila unikkaatumik. Tosaaniaktugut. Tannakoni inovunneito. Suusi aalupa huaktameo. Peagatsaliit. Teitsumanigia. Hanno. Piusi haktitausungunni mangata. Unikkaatiluhu. Tosaaniaktavut. Santei sillä vullikia. Hanvittu. Niel riva.
1: Okay. Sivul tama no name down in lab dormi cook job piano di soria tit cook job un no sila tengo nang nak toy khone haluni go ten sanikelo kun nok no way hap nan nak taw mi yok un no to hal pat til cher wal nak nak taw tak til nan nak taw mi chut lun no wan ni nak taw no ring a toni mi so ne haluni o khone hak ne to 5 Umio ya kunnuk sila tiago balle nak neak taun nusak wan ni miano ya khallu ni go thodi mi song limit 60 mut dikio ra hatte tomik unno at hol pan kalanga balle yit kun hal ni ato go 17 inu cha kunnuk no bo nak neak taw mi yuk sila tiago balle nak neak taw yun nok anok kal di sakhin yo mik sani thodi mi song limit 50 mut dikio ra hatte tomik Anok kalanga yonno sak kuningalo 11 miti logo. Puverni to konnok no ve nak nak taw mayo anni mi anoy khalloni 20 mi so ulimik. Puati mutti ke ra hatta to mik anok kaw mi gella nak to unnak. Puati mi so ne khalloni 70 mo hatta to mik kuningalo 7 miti logo. Akuli vi onnok no ve nak nak taw mayo. Sekhani umik sananwe khalluni go 20 misong ulimik 40 mo khatta tumik anuk kaw migela lang niyak tau yuk unwa to khawluk pat 40 misong ulimik khalluni 70 mo tikiwada khatta tumik kuning alo 8 mi teologum. Ibu yuwik unnuk nuwyo niyak niyak tau mayuk wani umik sananwe khalluni go 20 misong ulimik 40 mo tikiwada khatta tumik unwa yak pat anuk kaw miniyak niyak tau yuk. 40 misong ni khalaluni 60 mutikura hata tumik koningalo 7 miti logo. Salwi donnuk nuwe nang neak tau mayuk onnyo miksana nuwe hak neatu 30 misong ni limmik 50 mutikura hata tumik anuk kau migela lang neak tau yunusak 50 misong ni khalaluni 70 mutikura hata tumik koningalo 6 miti logo. Kaya suyang minurak lem milonok sila tiyang unang neak tau mayuk Nubutipalli anang niyak tao yuk unnuak. Wan niyumik sana nui hak luti utoni misungu limmik. Fuati mutti kiura hatatumik. Koninga zero. Huaktak unnuk sila tiago balli alang niyak tao yun nusak. Koninga lo zero miti lugu. Kayang suk unnuk sila tiago niyak niyak tao mayuk. Habanganak mi anu yuk haluti 20 misungu limmik. Koninga go one miti lugu. Aw palok unnok sila tiang unang niyak tau mayo nikki umik saani. Ano ay khalo ni 20 misong ulimik. Unno at khalok pa ano ay nga khasun yak niyak tau nila son ni ngalo zero. Tasyo yak unnok sila tiang unang niyak tau mayo nikki umik saani ano ay khalo di 20 misong ulimik. Unno at khalok pa ano ay nga khasun yak niyak tau yak nila son ni ngalo zero mitilo. Tamahin lo kutuwa mi unnok nubo yak hapin niya niyak tau mayo ut. Nikki umik saani ano ikhaluda 20 misong ulimik. Ano kaya kunik niyak tau isaking uya hula anak po unuak. Kuni haluta go 4. Kaya ang soja kunuk nubiya hapin niya niyak tau mayok. Kuni ngal 3 miti logo. Taunayin lulaba dormi nain. Unuk nubiya hapin niya niyak tau mayok. Nila sun ni hak niya to 1. Hope trail unuk nubiya hapin niya niyak tau mayok. Nila sun ni ngalo 0. Poswell Makovic, unnuk nuwe hapin nene aktau mayo, nila suninga zero. Takkuara kasen nerikko hausaktavini tamaa nunaimmi, ammalo tauni labadormi.

Tusak na yakti tolong na yaktali. Tanna susan alokak ingitilugo. Ikayulok lawot.

Yak talang mi yak. Nasaksiman ni ko ni. Piyakak ta ka sa ala ko ni. Natakat sa kasang magutan na. Kitong taki ka suwak ta nga. Piyakak taki ka suwak ta nga. Ani ko nang iumatakat sa kasang mat. Natakala ko ni. Nasak mi. Nasaksiman ba ni panana nga. Tay may tubala akto ni ko. Uppi ka sa kitso ni kit. Piyusik ni magit. Upagot ta ak. Uppi ka sa kibala akta bun. Tamak ko alo. Ilang isuli yo alo tsuting. Tahan alo, atok tao ko sa ngito alo kalwaktilo ko, atok ko suin na siyong katayin yung tsuta. Una atok tao ko sa wala ng imejok, atok ko suin na siyong imejabot, yung tsuta. Piyakat sa haklo ni, ning nga maal ko sa wala ng imejok. Takwa ning nga maote alsa ko na yalti. Ang utigi, tayo may to ko sa wala ng imejun. Piyakapilo, tayo ma... Ama matilu no takala kapitlu ko ananang aning nga maluge hakpalaw tsang mijo atatang alon ni huja balong mijo ko lo ning nga ko sunne alta mang ato inna yo alo ja kalo aktilu ko tahana pe kapi ama manga kanu ing se akullu ko immu nga kanu ing se akullu ko te matu ke hakte ta me sunne te metuni sibul khalaw yo bukun Ino siyum akisimat siyang ikuting inyik. Ipigusit siya to alunin. Ulum ipigi walaoktangin ipigusit kaluaksuta. Ato titikasang niyo yakun na itabot tamak kuno nga. Kitong nga tinun yung ngutat tinulo. Ukuno nga ulak to yung ngutat tinulo ang waking ulak ninyo kitong nga ta. Ato titikasang niyo yung ilo alak tukun. Dahil ma makualuping nga ako tigalain. Asa kakasay tamak kwa. Atok ta khuja wala tsang imiyun. Aja ka kata nito ako tago taan na miksi aminyun kimi ka jang man. Ta ito mga kalasingan uling ajo alam mo. Niri uti nga ala jau siyong ulang mayutay na miksi ang nakaktao siyong wala okto. Ulo may kalo natin ito kisi ano kagalalang mata tamak ko ningal tayo ila kami. Tamak ko akitong nga bulo yung muta bulo inyut ito. Kau jema jula kaya lutra kunna ya kami. Kalau nanti tu kisah entah makun inga tayu inak sausu ngule kami. Kalau nanti tu kangi kalau ala kami. Nyeri uti alu ngal tu ina suungu walila kumi matali. Ani asyok tini ilik si malak mi kami yung. Upinna kani nyeri uti tu akan mau tap sama. Nutakat sakulu. Hei maili ngapalok nikua. Kucu tu kujau niu jakata lo. Kucu ku. Ami aksi mati cisu kalum, dah cumi ngak biarkan cumi. Laja balok mejukut, piusir balok tangan ikwa sibul lita, pui ko aja but ulumi, unenyo nato kasut cakun negat tigi, pui ko aja palu pun, ilang isuli jol laga loga lok tilugin. Tapi mak biarkan cakun ni mulu ilang aju tamak ko, suli jol lok tilugin. Atul lu aja kunna gatti gunne boi go allu tutti atabun taima tanna inyu agna irni sulangman tupir merni suto arman tupir ukkuasi maga palaut changinni bo ukkui ngarlu ni kisiani ukkuasi ma toqpat piaka tanna nak khajangi mane ang meman taima tu ke khakti taw meman tanna lu agna irni sukto piaka taqa sukto attukalla lugo Ani saya akan mesuta, tapi ma biasa balong mesukun, tidak balong mesukun, tapi ma biasa tak setua lalu kalau kami sih boleh pahami, tapi ma atuk kalau tahu cunya ane kata sih jual lalu kagman, ane langgal itu isu mana lawak sih macam, sudah pada ma itu mitinya ko, kanok tu kasual ni cuti hilang ini, ikajung itu ugasan ni, tapi ma Pihak jalan yang semua bertubi-nisi berlibut, yuk cuaca tu ina penim mata, upirin bagi ilangit, lali pihak tangan tu mengikuta, kita tu ina kaya hangimi juga kalau ni masa kaya hak tu kut, atul lagi semua cugul tantu kisimaku, tanah inyong, ui masa hal tu akmat, tapi ina pihak tak, ui masa ni sama ni kasuaksoni, malikat tak tu pihak sahmi kami. Tambah kuning awi masak tu ni nyun ni, dah macam tu apa? Ami suni pihak tahap terlalu juga matan nali, kau isi malah kesyukur ko.
takwa alia sungitu kelal tu inau wia hangi mijut perak tara suak tu mijut hika kelal satu inal tik tata mita tu inal tik tat cuminga arnamik ania jualumik tema hika kelal satu inal ria hangi ujang itun kapi agi caru nai lugu kubia sualutik tema inu apitainya ila tara jaulang ajok inu lilang amani riu gitsi alugu tema kubia sungi tukalau nailtik nila kaju tukalau nailtik tema ilinga riakta tau balau mejo kuja balau mejo tema tana nyuta kape ani ni ang mataku nunga alia sua yunun alia sua galau kaktunun upi gijau lun lutunga sutti tau ni ang man riakang man tema ilinga riakta balau mejo tai kuasi buli bun tai ma pe khuja khalau ju inu tai ma pe re ga su ga nga pitti ara khatsa ko pe a tsa oni lima min pitti ata ga le ya lo ga me inu ti ala khullu go ni ri go mangi kala wa go ni lo ni ri tu inna mi ni ri ba ga le angna tana pe a khatsa ga jani singai gi jani Pirutiala Hagunio Ulumi Tutuvinum make near the Tautail Sumulong Mata. How you manning in one near 13? Surely Missionilo Matamana Niritelli Lutualoga Hangicaloartiluin, Uyo Tiatilugo Tutuvino, Niritia Loman, Nirigi Noxarjo Ratigo, not Tivinum Nirigi Noxarinita Maria Lugivalor Lorzugo. Niritia pagi ale ale makwa perak tali, nirilagin ni suungu yuning, angi yo alumi niringi kalau aku ting, kau temagalo ni niritui nami niringi kalau aku ting, kanu icang itu nirit cakat tala aku ting, dah mampit siapa juga hang dengan perak tahu, taman nailing ame mat, ukhas tui nami jaga, nuk kapal leh saya tu gilang alega mau balai jang. Ubik kau yunik, kau tiu mew tiga suwakta ka, tuin nalak ta ka taman na, nan tuin nak ubik kau, kanu iluk ta kalau katik, ami cawaluit, peyakat ka suungulak mata, isuk pinuk sa ugalang mata, kanu ingi siak tumik, peyakat ta katta kutik, tayo malo, supo ko siya suungalo akutik, supo ko timik, tupa kimik, nutakat sa kang nimini, ikul lagi aksi makat tolik, pihat tak kalau aku tik ikul lagi soal luti onna beli mamin realin, taman nak tu pagi pina lagi ak palongi mejalu katiko, suka luto alumi pihak ak palongi mejalu katiko pihak cakap tilta, sulci atau bini al taman nak, kanu ingi siak tumi ipini alikat tangit tumi, nubai nato alungi tumi. Pega kelakar matu aku tu, zaman isu malu gigi jom gigi aku mesti.

0: Ila sibulla pamitama tsavi yakotina tiwila Sally Webster tema unikat liwila qamyanin taksimo CBC ni play up sama kos ni pilula magut tsavi yang na tiu
1: no na me no law simaga mago kamaneng me tukleng me sau chle takpane anana check open nga serving a new na lokya na liu te ka kin na ngago buket tel kama kaplu na me utaw le lang mat mani anana galo atata galo atata gilaw ta inutukaw na siya nek awle yigaw yun at kaya huli antro uyong nga anana gak roda kaksaw na liu te ka kin na nga uyong nga buket tel me utaw le lang nang mat isung itu nang ulak tungo hamani drama ino kuting itay matwi no namo ating ilang mata neobaktit bugaktalit nalaktit ayawas tuyi iksar yuak ama kubiakatalirit tay matulak tu ino kuting nang madlong nino kakalaw ama tiyana Mwangwak Lucy Ikala Tay Korle Kamanik Drame Inulaw Si Mayu Noon Ami Yung Nito Kamanik Drame Lesto Ni Ananaga Malong Ni Notak Talang Makamanik Drame Lesto Lui Ikayok Chakalang Matay Kwa Inukutik Nange Kablo Nang Mewt Ang Namakit Kut Akumalit Tamak Unong nakitukya tukaksiblo e ama kenai mana luita patenu lai lauga katsak tay matau lau lau mata kablo namu takpani ikayokti lau nang kaya magiana nama na ya tak kamani tuame katur sakod lai lakti luit na yang anneri napang mat an na yang mga takalaksuni. Inming niyong ito, uwaguming niyong ito, anayawin mo na ta sa kreatok palilang mata. Ananat siya na amisunin na takalang mat, no namiutad laki ulang mata, uko ang ilutamang mik. Kanoing ito na ito sa kanga, may kawiasuk pala oksimang mata. Ihumata lauk si magama. Tai kweli kia ika yokti uwa lauk tu nutaakta titsiit, nutaakta neaktit luvit. Hudluangit pali lauk na kiaang mata ika yok nirki uwa lauk tamengi ikkau matlutik. Isumagi lauk si magapko. 1967 me katititaw gapta akwia na nulauk si magam nu David lo. Ilinne ati sigi o yaktang mat. '67 me tay kanitso ta ama '68 me ak kukya manuk pilaga yakto de lang nang mat ming mat. Pingwa ati sigi o yakto suni. Tay kanitso lut ila Mengu tilu wo migwi takang lauk simang ma akviani. Mengu tilu wo orla lauk simang ama sikumu mittak tumut. Ting miho na kukukyamut. Julai me tikili haakuni. Mitwi takang lauk simang ma akviat. Chun nungwa ni ilinneaga ning matago. Apko hiuli lauk simang mata mitwi sami ting miho mut. Tai kwa ilisai ilinatisi ilo aulakaya lit. Aulakalle ala kutiku yamut. Mitwi takang ilang mauyakang nigo ahibak chakip lutik. Mitwi leo lauk simang mata. Meme aula lauk simagama. Tune me, tune to me. Nutrakta atunga huliak. Akbea neti lo David. Tukimma kisiä ni takuli haksu neu panikta riani. ගනේ තිල්ලුට අන්න අවින් මිලෙනුතාක් තාලාම කුකියාමේ දැබිම්මි අම්ම සුල කුකියාමේ තිල්ලුට 1968 මේ පනෙක්තාල කෙපලුංග 1977 72 lectillo de Arctic College me taikunenga Arctic Illinois avianne Arctic Shiyo Koyo blune apereyang Nayang watakalaw si mang maawlay na doyakta si Nurse Nuri. Dahil na nayang wagong matukaw ting mga kanwingin na mago, no takap sa halogo, kanwingin ito ni awla kaya kang imeha mago kukyamot. Kowe, David, ukaw ti blugo, ukaw ti mamago lo, ang ito ni. Isumalaw si magama. Tamani akviani no tahtani akama inutokang mitu taima kai kuyi lauklanga anne avi mu no tahtari akuma kauyi ne ammati taikwalo nayangwe no tahango no tahtari siit inuidlu ikayoktit no tahtari siit atsigir lamiakko haluar mani pekkosingi isumattala haluar ama Makulaw amalo aperiyakayak sa kuksa huleng magama. Aperin itay naksi magama uku akalilaw kibunga. Pika taikwa inuit ay himablo tinutaraktatut anne awing milo nutaraktatut anana maokaw tilaw si mang mga. At siging itsya meaktoko isang nasako ay simablo na nutaktato ni anne awing mito ni mito. Daman na kawayi mayaw yugalwa o kawasari huwalaw ta.
2: Ihumag kakiw kiman na lak nakan ni kong mat in na kong palak so ni damag kuninga ihumag kakiw kiman lak na putin.
1: Time na akwa meota o kang mar ilang ay ilain na nga tusalaw apko wenepe mo kati ma yaktulaw mata tusag yaktok suti taikwa nota saling ni nota tatik siya ni o kare yaktok to kanoklo nuna nuna nang may nota talaw mga may kayok chakak palaw mata Dahil natusarap ko, kahit pali at tao yung mato karama, isumatalaw ko nga. Ananat siya, hulang ipalilaw kong matikayok siwalaw ko ni. Tusaka nga may kanuingin na kayo may kubiasok palaw mat. Daman na, how yung mayaw yugalwa. Tusaw mayaw lunilo o kawjiwalaw mata. Nataak saling hakiming nilulila imma kalang mata uwagulli ananat tingning isotalon ni ay himang isotalon ni nataakta kalilaw ata taman na ukaw herihwa mea law ka ka tupihiyaw yunga kawyima yunga ugalwa
2: taman
1: ihumalaw ka matay maulaw maghelen Aungat na, kubaka, ananat, aungat na, nalian niklo ni tay kuning akay kuyin na yalaong nerama ukwa palilaong nemne isumagilarap ko taman na niklo tigituin na lakpara.
2: Tay kumanila alat sa mengulilaong ma-60s ni lukaklitigun kugyo ame inuyun. Uke oka katia galuka mehutia mengung mata taakua anga yukli arveani inu hima yugaluili tuhunna maa galua suti kuuk joa miutaungi tia mea maa suta inu biginniku kia kaluuni kuvia gijuituga ku tuki hea na galua putit sääli.
1: Inu nagingitam nilu arveani kauimadu. Pwede aligalwak suge kawayi maning isugilu pilaw kapi apere suwa galwak su nga magkumalaw ka makuksa sulilaw may gama ugwa kolek pung kau itu kau na yang walau tai kualu inuit ciger lama aku alor batanu tak tak cicit taman nani o kau hari hamil alau ga tai matua
2: mat nasali tak bau terwang nerawit vivik kakak putih
1: Okalu tingin ne kau ye mangi lokela masia phone kalek tilwe okalu tiala ne siwa ne tangi meala gama ilak kalu na lau tine tohalo ahuitu lutik amisune gila piyak sakang naksao lang mama anami type sumani mit takwa botek pakatamang mik uwam ni tu sayut amalo arve amu tai kwa kau ye malok takka sutakang ni lektu galwe kau mabak pakka tua la otok kayo ugla lukti ki balao rap ko iklak tit balao manga iklak balao honilo kowea ki balao taga la uta otok kayo la uta ungito kinaim na
2: Dora,
1: untuk kayu ak. Tak kau loke utit luge aku yang melau semangat. Mat nautit.
2: Untuk kayu ada tuhak aju ngilap tigo. Tuhak sugu aglat. Piva kuen sang nama agibu.
1: Mary unita lau kemangat. Mengma kuen hubung mengo sibuneng ane. Mersak pagi tu deh pulu niklu kami niklu ku berhu sekcici walang madam kena hakiki lauk dalu wat kena emna
2: sik
1: kahuit naiba anyway ku berhu sekcici walau ku tu kan naik lagi yuk sunilo
2: Ima, tu hak bagi bab tinggi tau. Igbilu, bye.
1: Bye.
0: Tama tu sah bagi sah tau. Sali Webster, tama kau melayani unikat lugu. Tapi nak unikau apa sih? Kalau kat tadi silat 6452244. Kau yang nami. Tusai sila tusai eksamen teman kan tenang mit manlita na pivalele yute kengat salang min babi saver tu pivalele reti lugut sane aptigo
3: tuka kata kala tu ila hatte tu nira sibulle sila sila tia walu man sila tia sila tia mo hatta kami kunga sia boyo manolo Pihaknya lelaki laksa macam kengun dia agut. Si lokal tu semang itu kalau kisah ni. Sokol kanok. Pihaknya kalau yang ni hatta mereka macam sokai time hatta kau menurun le asing itu. Ukhawam lagaun kengun lepas ni kau Mitung util lugu kaksilak si mama urlu nupinga sun. Man kaksina tahun naga lak sila kakti mo akal si kalagi bunga teme lak si mama mitung util lugu. Man laputakat tahun nami yuk nunali tau katobak siku.

0: Nidle ukiok taktong mit atok tau gayuk suni nunau nunai nang ni. Tema tau Canada lima mit inu suk tut. Nokak ti tau tu naga kang mata kakasaw yara nang mit. Kava matokak kut nariuk tut tana marigak sak. Nokak ti tu naga kang ningin nu aga goreng ni 16 ni tungar nidlo kakasaw yara nang mit. Ullumi kamagiyaw tuin naga kakluni ta nasibullik pang may pivalya yuligiyaw rog to Globe and Mail kut o kaksimang matakot at ang naktaylima nasung ng mit pikuyak sa mit nutang ni at ang naktaylima ng mit akik suktaw na ang mata ta kunung alo kakasaw yanit ng minik isumakakasung ng mit o kakatiging ng mot pidutigil lugo. Canada rima mikinao ningin ni minister giyaw yung Mark Miller o kakunang ngilo ni pekoyibong aktaw yung kanwiling agayang mga ay pangu tilugo apigayaw tilugun.
1: Out of respect for my colleagues, I can't comment.
0: O kaklo ni tako ekanaya katikat isumagidugi o kausirikan na kunangin na kutakot. Isumak saksari yut atang nakta lima titi na suksi mang mata nutak kanit Canada rima mit nutak kat sibul liu jau yaga kang mata ino yun nak tuin na orang mata Globe and Mail kut pivalde yud rilaw tutako company kut nutang nit isumak saksari yunit Canada rima mit ako ino suk tut atuin na yun naga yang mga adjiging ruro yak tunin Canada ru asingit tau nuna abiktok si mayangin ni pang nagtut nukak titibala kasung ng minutak ka ni kakasaw yara rin na sukto ni. Kingulak pa ang minutak may ilinak titinang may inusukto no inung ni kanong unikak to akong nakayang mga pibalya yura rin nakayang mga kamagayaw rin mat inuita kong nakutilagayik ko ni pigayak to rog si mayok ilinak titibak tutit ni rin nakaklutik takot inuy inusukto pivalle yo de riyun naksiluting de mang pigar logo titira katang nang mit takwag do adjilo nang mit piu yuni adjilo nasung nang mit 17 ngoyut inu suktut inuit tigulabut mi ilinara ang mata takwa katitlutik ilinertit sakkiak tuni unikak tuak tau yuni sakkititi yun naksilang mata Lili akpala pig ilagiyaw luni inusuk tuni inuluni ilaw ilinak tuni okak luni tana ilinang nang mit inusuk ilinak tinit awlak titi yun nang mata tikivlaw si mangita mini okak luni ukiok taktong maraw si mangito nga suri inusimi limani upigusuk po nga si bulak pang tiang mi anana ma ilag na nunagilaw taming no at jidiriyak tokong naksinera kama. Thomas Anguti Johnston ilinak ilisayyo kataw yok okakluni tako ilinak titin ng misoglu tigulabot inusok tunu inungnu atuin naw titi yun nang maunik kakto akong nakluti ilikko si may niglo aturok si mayamay niglo okakluni unik kakto aktavot okasyo yun nang mauvat tinning nga laging ikarwak tilugo ilinak titi yun naksilo ta inusok tunit unikaron naksila ang mata taking ni magrong ni ilinak titi ng mit ak piniling ni pingaswa ko sing ni arwa min naklutik ikarong no tikilaw ng itilugi suri king ulak paksok taming ni ilinak taming ni isuri tiyaktok lak tilugin.
2: Kuya na meet Toby, to saik sa utak tutamaan ka at hinang mit. Timila, sila lirilaw kalo kaila, katang mo na kanoy na siya ang mga atak. Sila lirilaw kuma, ilagilaw ka tayo at sakso giyang naman. Sibulak pa may kuga at yung migo kunok makong niyaktok, kanang nilo ni 30, yung niyong niya at mani 1 milo ni. Akago makugumatok ko, kanang nilo ni 30 mit, yung niyong niya at mani 5 milo gumato ni. Talog doang milyon nuk. Makugluni-buluni kanyang nakdokok unwao. O ang naluni 30, muna yung niya tamani 1 milyon. Akago makugumakdokok. O ang nakumakto ni 30 mit, muna yung niya tamani 2 milyon gumakto ni. Oksok tolit unuk, nuwiya nakdokok, makutuin na relik,

O angnalo ni 30-50 mo tike katalo ni, unu yung niya tamani 1 milo ni. Aka gu nu yugu mga toko, makutuwi na realik ubulu ni kan na katalo ni. O angnalo mga to ni 40-60 mo tike katalo ni, unu yung niya tamani 2 milo mga to ni. Yakaluk tu chalit unnuk, sik nu yu naak tu go, o angnalo ni 30-50 mo katalo ni. Niklas una tamani 0 milo ni. Akago alala pala o mato ko o blakot. O ang na o mato ni 30-50 mo katalo ni. Una yung niya tamani 4 mi ko mato ni. Koglok to ulit unnuk nung iya na aktugok. O ang na lo ni 20. Ano yung kliya yasin unnu ao. Una yung niya tamani 2 mi lo ni. Alala pala o mato ko o blakot mitabiyo miksa ni. Una yung niya tamani 7 mi ko mato ni. Tegwata ko sila temin na naskiyaw ila. Tekin na kajang mo ni unnuk ama kagoo.

Hekkukkan naama aksaluka juttuulam. Mäkit tuu jalamilu iksi vattua hone engelra meidän maattua laksun. Käppyä nahimaa juokun. Hekkukkin napku isoana. Ehe toksulablun. Puipsarjattu maalaksun juok. Nannu lohimaa gamma taavani tuhaume jonget raama. Taman naukau herni lumiapaa. Atanga laarlu pitarhimau magamnu taikani laullaahimu bigittakaptigni taamna aksamik pitalaahimangma uwangali nannu himagam higyamine qilerittarapta nipkuli ulqissuta tiguaq pumiki naarlun itamain nawagapta tiguaq kannarpulluinu huktuar nekhilerittilluta unnu laalaartumi Taapu akimbe ilimahuktumea tuolangmata timmut. Hivulli tigakla itigakmi kaanganu pipluki takpoong. Taamna okaksuni. Huyuluatu ikkiakukua. Tiannaluakpi huittuuga luangmata. Ilimahuklaktu ujaksuni hunamikia. Kenakne lutnaaga luangatta lutaku jakangissuta. Honnauvaku kaarikin nangnekkuaksutikua. Unnummaangman. Oli jo hinnan, mitä jo hiplunga unnukumitaan jäsuta, timmua kaujallakam. Ujakkapka, ujakkuk jo kaangan iksivau jälauksunga, itersunga iklubtinga. Taapkua lo kaikat nahoti kaiplutiktao. Tiguakput mikit naami. Koi hukuksuni anakve kaatta, anakve luovit naamik. Imakittuga jaa. Kiplattu millerihimaja. Ima kittuga jaa. Kuveko luottu alangmogu tiguangma. Ima kittuga jaa tiana naamukta okautit siellä osu. Hangun niaktu innangmat taamna kamahuktamia jungmat. Hukuji jaraanga. Ahivaksugu anipluni. Aniga mitä pekpadlag juottu amitu hangaluaksunga. Taavunga tunuptin nut. Anitsittangatta ökta kuniklu. Taavunga tunuptin nutiana matta naaksuni. Pekpallag juottuama tuhangaluaksunga kanuilingillung. Taavunga paaptin noangaluangami pekpaluhin nalangman. Okaksunga. Huijorimna pinahimangi tuhangaluangatta lablung. Uvamni meaktaapkun nutarainnaungani. Okko erallakami ok. Toksulabluni aksa tuak. Toksulang. Tena inuhuktuar ju iklarmi itkaluarami. Taunungami hiksun. Aksa tuak ok. Toksulakata umaarsun. Anikkan neksuni. Taikaluan angumahekkoktitut. Makaigani haala ongman. Taaps duani igala naaptikne inikikhami alaksunuk. Tengna luinu huktokotimut. Teutuk niluuma muaning minanuklu. Taamta rutikua naakakea mea toalaksuni. Toksulaa lokigapta tata missuni. Hekkongmagu. Aittengang mungaan ngua kauimang itakalua ngakania kun hekkoktin naksuni. Hekkoktin magu aksalukaabluni. Taikunga taherakutin naaptiknut imaangman. Anilaksunu. Joko hektorne aukibluvuko amma hekko kannittu eli laukpaa. Ukutituna on alkaa iglorioaktut kannittikin lauhimang matkau jingi tillu totikin naaman. Kappia nahimakuni. Joo nakkan naamikin jo. Itkau me jakalua luoksun. Taavani upen raami. Atau hitua naangupluni taavani ilauhimapluni. Näinti liiti miluuva kataavani. Upen hanatta ili pingahut hitamalluuva. Kingon ngaku taavun ngaktala kapta uva kutamapta. Taavani inuille meirau ja meaksoni kuviana meaktok. Ajokhangi lauraangapta. Takua lukivut. Hunna naapta luki naamma lauraangat. Ajokhalat palliakau jaksutalu. Amma luhikumun. Ajoksihimau jammaalaksuta.
taa nakamanit tokin guluk taa nga tatamiya yung mahikumig abam mugalaka nga tahikut taa na inungat to alakimang mat nibiya kemig litigua ptignik pakatekaksu taim na litigua naabut inunga meyak tuolong may reala meyak toaktaksu na mayongak lunituk to niktakuhuang mat takpaga timip tinituk to kaliw taklut hilat siyag yu at tuong oksu hibing bigpigi ang alamak sunakano kaya andi kaya kami inong aw yamayak tuto lang hilat saong ima kulup taklut te inna lawak pakuna te makit paksuna inna nga miyako gangati ko inna nilulawak paksuta panibu okalung mat unno ang ugo ano kitong na doong mat sikti mon ngok tamaw nga tikit talon wakaw ting matigo tuba tigo taam na umiap ting ning nibi ulik suni naap tayo ko tilagap ta tigo na ngayon na nga katigit bluwa kipik himamiak talagam na unno lagangan taam na ukang mat umiak ko takuyak tukan nilang na ngam ang eksu tena tigua but itse waktu yaksu ni galak okaksu ni hugiang ni meaksu ni kai mealer tia na okang aha ahuim namuk kanna reali tua makit sunga pijik timbalak su tiwa na to pijik ta kataublun tau nung ahigi amu angap ta pitgu yutu am mangung mat ilai uba gu pitgu naram nu tigua akpul umea lera ni lumea toa la rapta. Takwa inunga pikhin na. Tak timmug yuming matakpo nga. Ay blut. Ay himalera loa hota tamao na. Hengar na migupuwin na kagyo at toa liad laksun. Akit toa. Hawiyo toa raksorolwa mut. Kano keo kakalut na arnilulaksu takapi ahum maasut. Puwit siyong nang nangamilo ang manakakto yakso ni hunatakakong nerso. Kaong manupla ko tupang nilulang migapta. Diblingis no ni piyik takso ni aning anilaw na hanako ni utakso ni. Hunaw ba ukkali ako tinigaw lay niyang ugalwa. Ite kami okang matpilangit ko kami ko. Iklik muluin nakso. Inna lang ako na ako na ireala kaya merto ako na makislo ni. Kaya kalukto yato ako ni. Tigo ako kaya lakmat kaya kataw mami alakso. Ireala merto ako na inunga mea kaya to aming. Guti muto ni mea lakit. Tokso lablo kano iliyong nang nalunat to. Inna kanang man okakso. Kamanit to ang mokalong nilumelaw na ama. Na upilang ginto siku to ang mokakalong. Mokalong niluktuin na lang ama. Hilak siyaw blunga. At ang ala, inunga miyak tutung matkanukiyak pinang nalunakuni. Lalak sunga. Tay na hilak siyok. Kina mokalog lang ah. Ame, panit kung nuhiwa ni miyalaw at teko Mary putu maktuk open rang tilu erne nga kayo la hemoplune ino huktu da pekatera sona kalala mik ekalle an ilung naramik kayo la hemang mani ilaging man huwa niblitsiang ito huwa go ata ta inunga meak tung makanu kaya piniak naluna kuni. Naluna kuni ublu mihay mang ipikin na kama ki ublu ni. Ano ba? Iluwa sinak po tayo nakalawa na nga ni tayo ka umablugo. Kaya lo kinahat ko sugo. O kautin na kapo. Himayla kuno hiba ni mihalaw. O kautin mihalaw ko himayla. Uwat siya kong ugayang mat. Nuliya nga, himayla, okalulaksun. At hata inunga miyak tutung makano ilayang nanalun na ikayala miyak tutung magaya miyak tutung mat.
naukun wopiwa. A mekitang may gublak tamo na naukut kaya laksu. Kau yinilung na yung amigo okang ma. Nukalua niksun. Uwat siya ang ugayaman uli ang aksi okalulaksun. Kuli may guli go uwap tingnak na yung mathakya go ayaw na yung nalaniak paluwa isiwatak paluwa. Pihulong kami agayak taktugalwa. La blue. Iklir me to kau ti blue. Tay makuli mi gula kay nela ko ayaw ni ang awit. Yay, kanok li paniga. Tigo ap ting ni piplun. Ike kataw tin ni lumayang niya pang anamang niya tak. La aksu. Tikikat na ako ni tikisuni. Tay na ik ni nga ang ayok sa pakataw na suni. Anit na ato ako may uwap tinok, paslo ni pa, may naptapi nga huti-hutigo at kaluuwangan. Dam na itakimong. Naong, tayo may itakimayo. Dam na yun mo tatwa ka himaylag ko yung net. Ikilugtang na ito eh. Tiyan na ako kang. Ya, eh, kanok linikibo tiyan na may akima may ako ang inapkin. Nutahang niglunakita kakso ni iklo pakataan eh. Ublo me ikpakang ni tawala ko. Kimago ang ito akap kinip ko tibulluhig yami itut. Tiyak na mga kimago ang inapkin.